Akaswani to Janpur FM Zalekhat Point Limigahar Chapan Hongki Puangkia Ahi Tuni May Nisomni Legua, Kum Sang Nisomni Leguk, Sintopni Zing Sang Dago again Tokitonina Tuni Adinga Ihunsi Masa Zing Sang Lam Hon Ahi Amasanga Hituti Nefekun Zing Kalpa Tuzinga Hunsa Ting Tele Hunsi ni na ni takla mahun sa ting tepon na iniding. Dagug leminit nga hongin siyangin na. Sa pao tatak lakom deliya panhaso ni nga iting wa. Dagug leminit so mina. Harmon le alom tiya panin markam pao patihan panala nga iting wa. Dagug leminit so mle ngayin. Damti nilam toki sayin na. Jocelyn Lalritzi nga panin na. Napang chidam na di nga Kim Lekyang. Mopong na chito kisay ngay di nga Dagug le manit som ni ina Telsuy na lam to kisayin Dr. Henry and Pangam tiya panina Cloning in today's world chito kisay ngay di nga Dagug le manit som ni ina Laltlong puy a panina Marla puy ngay di nga Zing lam dagug le kimonggin siyang ina Paiti program patahiting Hewa na pumsuan lalsam telelom tiya panina Pupala ngay di nga Dagug le manit som ngay ina Mar program ki pandinga he huna Lazar Linzo tele alom tia panina latwa leng ingai tingo dasa ki le minute so min thado program pata hidinga he huna kamboi bai tele alom tia panina latwa leng ingai tingo dasa ki le kimina tuta kla comedy paunom dinga dasa ki le minute som li ina zing sang ki tu zak tu ana morning information program tuta kla coming ai tingo Dagsa gile minute song ngayina inspiring songs markam pawin ngayina

0: ong lung ril hi
1: le kha pun fai tak ing khom la jik no na angin an ril hlaka ni dina an thil mu le an ri thai le an tuk pe hai hin an lung ril phe ka ji pe ani an tia chung ang ani chun chu environment ad a ko leking vel e na mun hai hin na satakin hu a phur ti na ni na bang in thiang lin na mun then kha thai hang nei tiu a pakhat na sungku hi na bang high school ma satak ani a nu le pa hai hi in chuk tir tu ma satak an nia chung ani le chun sung ko chu nau pangin thanglin na ding chuna poimo le ti na ani then khat in sung chu in sel in halna in sung ti in la verbal abuse strong bawa in fo in vo na in sung dam physical abuse a ti in vu ka in chuk tir tum na in sung dam an no le nu le pa nau pang mu hoya in sel hai dam khang in sung ha nau pang hung in thanglin hai chu yang disorder hi an hung nei laka ni a bible khom in nau pang vuk chu aphala an that na dinga mol mang khom aphal ana chu insung tam tak naupang einvuk na hai hi nu le pan naupang in thuan oi no le ya eilung sen le ya ivu khi atam laka ni chun nu le pan alung sen le ya naupang afu ka vu ka ni chun hi ang rem na hi sim that ne kin insuk lung sen na dam an no le insuk lulul na dam an no le insuk thang thlom na dam atlungin naupang lung ril ani no na tinga thoi mang dei laka ni ti ri ta cha a chun nu le pa in rem lo nu le pa zudon insung dam an no le in ri thei tho insung zan ting zata in vuga in hal na in sung cho nau pang in ing khom ril no chin la ham alung ril sung cho anda he in lo be dong la kan ti ri thi acha chu nan no le nu le pa in mark in zam san an no le thi na le ni lawa hi nga nu le pa bu jing jing la in sung cho nau pang lung ril ana ni ti hi ri ta cha chun single parent a ti nu in a mani pa chau in a mani nau pang alo en kol lak na in sung hai khom hin nau pang hin ngai sak no in ti na lung ril dam anei laka in ngai si na lung ril dam anei laka mangai lawa in ngai na hun dam anei ya dit no anga in ngai na dam ril no sin kham alo nei laka ni chung a di le chun hi anga nau pang hung in chang li hai reng reng chun in ngai sit na in na sat takin an neya an lung rila tokin ing tena mani an ni khom na ki le yang disorder hi an hung nei tung thei le ti khai ri ta chu la doctor nicolas zealandi psychologist family psychologist pakhat chun nu le pa in rem lo now hai le in lai chin na relationship tha tak nei no hai chu school hai dam khotlang hai dam phosak harsan dia mi le rul hai le khom in lai chin na tha tak nei harsan di laka a top top a chu school drop out dam an hung ni lak ti na lo chilani chuna pani na dinga nau bangin changlin na u tinga ei tinga ei ti insung nu le pa le insung pu tinga kholaya in thokin nu le pa tam takin an nau hai thil thalam pui kok muin an in chuk tir lai singin kong dang dangin nau bang hi alo thui koi thei boka entir nan tv dam hei tinga ei te tv hi thil tha min chuk tir tu hun tam taka ani thei lai singin hun tam taka chu thil tha no min chuk tir tu ham alo ni vi a tv ai en hin violence ei ti tul that dam an no le in vuk na dam an no le in sun lui na dam thil thano tam tak hi nau pangin tv an thokin an pick up thea entir nan advertise
2: tuna bana dal suina lam to ke sai na Dr. Henry N. Pangam te apani na cloning in today's world che to ke sai again ingai non dingo

Aming tu rutlal klungpui ania rengkaya umkane. Young learners kulab intu kane. Kalahung shilling tu cross maktak tunga. Isu cross maktak tunga tun. Ropui na lalti kahuin. Kahausak na kangai nepa. Tsapo ung na kangai kloma. Patin krista tina no tu. Tildang inkom ngai tu no ning. Til may mihip tu hai tu. In khanna ti

chen lu no chu akut ake alu en ro lung ngai le mangai lung kopin chung ang lo ma mangai na sa hlingin lukhum in sim ngayam khovel popo katani sin pathin pek din ahun tok no chung lo ma mangai na mak chu kharau singna inkim adit akut ake alu en ro lung ngai le mangai lung kopin chung ang lo ma mangai na sa hlingin lukhum in sim ngayam isu cross maktak chunga chun ropuina lalthi ka huin ka hausakna ka ngai ne pa chapo ungna ka ngai khloma pathin khrista thina no chu thildang inkhom ngai tu no ning thil mei mei mi hip tu hai chu inkhanna thisel hlu no chu akut ake alu en ro lung ngai le mangai lung kopin chung ang lo ma mangai na sa hlingin lukhum in sim ngayam khovel popo katani sin pathin pek din ahun tok no chung lo ma mangai na mak chu kharau singna inkim adit akut ake alu en ro lung ngai le mangai lung kopin chung ang lo ma mangai na sa hlingin lukhum in sim ngayam kalome

Akaswani Chojanpur ni taklam dang alaminit som tumpay di program huna. Ngay hituti apan tiyel khom la tuwal ngay hiyang na ninon ding hi. Tuyong zing lam dago alaminit som nga ginto kito nin ihuna bay non tamun siya pa iti program ngay hituti ting ting na pekun tu ni hunzat noam.

Tu ta ei langai tlak kha nu ngak ring lunglai adam nge yi ti lalzarlin zautia in thokani tu hin lalzarlin zautia in thok bokin kangai zong nu ti la ngai yi ti

lanokai tiu lalnem zo sanate in isak van jerusalem thar tila hilaphuk tu hin van jerusalem thar isu kristan ama mangai tu hai ta dinga abo sai chu ngain ni tinatlir lak thu hila mangin anjot suka mangai tu tul leng na khopui moi chu alatlung ve ngai ding thu hila sem tu hin hila manghin ahangin jot sukani chumun atlung pha chon noi lungai na le noi mitli hai hi sandam tun thru fai ta nga ta sandam tu le mangai hai in tu khom na ni ro pui lungati chu hun ding chu ngak la takin atlir thu hila manghin an jot sukani lo ngai tla ngai tu tu hin lal nem jau sanate in ai sang van jerusalem tharati la

ilanga ya bani sun jom non dinga tuina grace yam te na sak thuak na jong ke din men na chila vung boy moi thian le lom te jen hang lam kam ten radio na ngai te ting tinga dinga on te lu tuina ina ngai ding grace yam te na sak thuak na jong ke din men na chila

La thang adot no ka lalpa ka hung hnai ti la Abigail V san ne minasak hi la hung thang tu hai vaireng te Mizoram a in thok tongnu kolosipa in thok juli van lalsang ruthi pulam te le ral ne zo lo nga ye ti lalpa ka hung hnai

0: kaswani chur chanpur women's program ading in hi rem chang dewin nu puyi insung en kol nading le poisa sumlam sung nading in thil ran ran an thwa rem chang dewin lahin ngazor le kanin mua an chan chin hai an sin tho dan hai an fa zong dan hai in chilen kan ho tim ding ane i ming initial thai chun lo ma om de
1: ka ming chu ru thi an
0: kho ta ka om che
1: sai ko ta
0: an le sai ko khu re ni ni
1: mar bi lan tho ka hung kai gan ne
0: in ti ko ma hung kai an ne
1: sang ni le par kum bul
0: mar bil kho lai khu ta ka ma ne
1: marbil tulbung
0: to so an de tulbung an thoka tui chapai hungkai na sandam umam ni chalai chalai chalai ti
1: kan hungkai na san tak chu ka nu doctor pan kha hul ram la lang ram doctor non a thei ding an tan an ti a doctor han anaya umanga yai khan kapali an in tang songa to so an in tang song kha hung la thei ta lo nan umma kan hung kan kan ti le kan in tang ve pe ya to so in pm khom marana in pm no in kan hung in beng bere pe ya kapu hai khan an inan min lu tira song chun mang ru hai ho form wong in in kim pun thu hai le in kim tak meng mem bu hleng hai khom ho form in in an inan min lu tira ba hara bawin mo hang khan kanin lo chopa fak le don kan zong ha kum ni vel kanin enkol nong khan kanu na mi thi san no ka chun mi rama in kan bola in kan lo cho nok nok ka ni mani chen kum som pa ni nunga khan ka pa thi no ka na chu tu hin chu pa thin zarin in hai in mun hai kan hung nei ve ta rules ta phot da sin tho in fak le don kanin